0: That song was brought to you by Healthy Milger May Pampanga with free delivery in Pampanga and Bulacan. It's 8:20 a.m.
1: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Bakit Right Med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang sa 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: Diba ka-vibes, alam naman nating lahat kung gaano kahalaga na maging wise sa ating mga desisyon araw-araw? Kapag usapang pamilya at kalusugan, walang puwangan tsamba-tsamba dahil bawat piso at bawat pagpili ay may katumbas na alaga. Sa panahon ngayon na gusto nating maging maingat sa bawat gastos, mas gusto rin natin yung sigurado tayo sa mga bagay na ginagamit natin palagi. Kaya pagdating sa gamot, mas kampante kapag hiyang mo na. Kapag sasalikong panulo, aliko maniwala ka rin sobrang mura o bayong tatak na aliko kabisado, panintunan ko pa rin yung RiteMed. Huling ini talaga yung pagkatiwalan ko at maluwat ko ng iinuman. Rereseta niya naman ni doktor ko. Kwalidad naman kasi kampante na ning makapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp

0: GB 99.1.
1: Sa mga ka-vibes nating busy sa trabaho, ang saya kapag tuloy-tuloy ang momentum mo, natatapos ang mga task at productive ang araw. Pero paano kung pabalik-balik ang ubo? Akala mo okay na, pero bumabalik na naman. Ang laking istorbo nito, napapalingon na pati mga katrabaho mo at nawawala na ang focus mo sa trabaho. Kailan ba ang ending nito? The End, ang maplemang ubo sa Solmox Advanced with Zinc. Subok ko na to sa tanggal plema, may zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bacteria. May tablet o liquid pa ang Solmox Advanced with Zinc 3 times a day. The End, ang ubong may plema. Carbosistant plus zinc is the generic name of Solmox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
0: We are GV 99.1.

0: and search for GV99.1.
1: Alam mo ka, Vibes, naiintindihan ko naman talaga na mahirap kasing sumugal pagdating sa kalusugan. Kaya natural lang na magdalawang isip tayo kapag may kailangan baguhin sa ating routine. Minsan hindi naman natin sinasabi, pero mayroon talagang kaba kapag nagpapalit ng iniinom na gamot, lalo na kung maintenance. Kasi iba pa rin yung peace of mind kapag hiyang ka na sa nakasanayan mo. Kapag sasalikong panulo, aliko maniwala ka rin sobrang mura o bayong tatak na aliko kabisado. Panintunan ko pa rin yung RiteMed. Huling ini talaga yung pagkatiwalan ko at maluwat ko ng iinuman. Reseta niya naman ni doktor ko. Kwalidad niya man kasi kampante na ning makamalatatak, pero agyu-agyang aldo-aldo aming inuman. Anya nung panulo yung pisa sabyan, e kumagadu ang isip. Munta ko yung pagkatiwalan ko. Basta, RiteMed. If symptoms persist, consult your doctor.

Jacinta, naalala mo pa nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba, tila liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong kawala. Jacinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling intak ng mga paa, alam kong habang buhay, hindi

0: Yun, oras sa buong Pilipinas, 6:08 na ho ng umaga. Ito po ay nag-iisang Good Vibes Station GV99.1, making you feel good. Anytime! And anywhere, lalo na ho ngayong araw ho ng Tuesday, kailangan high energy tayo. It's been too long. Dahil high din ang presyo ng mga produkto. Petrolyo. Nag-aabang sila ng good news. Ooh. May lumoka yun eh. O yan. May lumola rin yung pamagtas na rin presyo na rin kaya katang... pump prices sa mga gasolinahan. Magkano? Ito na nga. In a press conference yesterday, September 21, Energy Secretary Sharon Garin announced the following fuel price adjustments for the week starting today, September 22. Kaya ng pangakaba, yung pila ka rin gasolinahan na pulba. I reminded you, sinabi ko sa inyo ha, huwag nyo sabihin, hindi ko kayo pinalaan, hindi ko yun ni-remind. At ngayon, kung kayo'y magpapakarga na today, ready ha? Relax lang kayo, inhale, exhale. Huwag masyadong didibdibin ha. Oo, huwag masyadong didibdibin. Pero, ang taas presyo sa gasolina ay 4.88 pesos per liter. Ang taas presyo sa diesel ay 8.82 pesos per liter. At ang kerosene naman, 6.67 pesos per liter. Kaya?
1: Kaya!
0: Kaya natin maglakad na. Lakad lang. Kaya, pag alam nyo, balik natin yung pagbibisikleta. Bisikleta na lang muna. Ay, nakapa. Oras po natin, 6:10 na ho ng umaga. Send in your greetings and your requests. At least man lang makabawi ako sa greetings ninyo. Medyo makapagpangiti tayo today. May mapakilig tayo sa mga greetings natin. Kaya pa, mawala ng konti, ma-distract ng konti. Yung mga bulsa. Alam ko medyo mahapdi-hapdi yan ngayon. Kung hindi man, hapdi mamaya sigurado. Kaya swerte yung mga nakauna sa mga ano, no? Mga full EV. Tsaka yung mga hybrid plug-in na mga sasakyan. Imbisa pang karga ng gas. Oh, eh. Pinambabayad na lang ng monthly. Oh, wow. Oh, ito na nga. Para pampaganda ng inyong umaga, magpapa-Christmas songs muna tayo. Taylor Swift is bringing Santa Baby on GV99.1, your good vibes.

Kaya kapag araw ng eleksyon, ang dapat ginagawa ho ninyo ay magdesisyon hindi lang para sa inyong sarili. Hindi lang para kung sino sa tingin ninyo ang gwapo at maganda na feeling nyo porket gwapo at maganda, magaling kumanta, magaling sumayaw, eh karapat dapat na sa posisyon pampubliko. Limbawa ako hanggang naman sa tingin nyo. Pogi-pogi ko mo. Sa tingin nyo, pwede na akong umupo bilang isang government official. Ha? Kaya pamuladasan na kay Waldoldo. Gets nyo ba ang ibig ko sabihin? Okay. Tsaka yung mga nagpaparamdam lamang kapag kamalapit na eleksyon. Ako, isa ring red flag yan. Lalo na kung matataas sa posisyon ng pinag-uusapan natin, di ba? Kung di pa naman talaga kayo natatauhan at nanggigigil sa mga nangyayari sa atin sa pang-araw-araw, just this year alone, ngayon ni Pangirini, siguro ko tatana. Correct? Kung di pa tayo magising-gising at matuto sa kung ano ba talaga ang dapat natin pinaggagawa sa buhay natin, at pinagdidesisyonan sa ating mga pang-araw-araw, di ba? Ewan ko na lang talaga. Sandali lang, ayusin lang namin yung Facebook Live, ha? Mukhang nagkakaproblema na naman ng internet. Talagang kapag ako'y nagko-komentaryo, nagkakaproblema ang live. Talaga naman! Ay, nako. Okay, so kung meron ho kayo mga greetings, requests, or any suggestions that you want us to feature on the show, eh, pwedeng-pwede ho kayong magpadala ng inyong mga mensahe. You can actually send them over pati rin sa ating Facebook Live. Pwedeng-pwede po yan, okay? Facebook.com/GV991 Habang inaayos namin ang Facebook Live, atin ho muna ang tignan ng ating lagay ng panahon today. Let's see. Buti na lang, ha? In fairness, hindi tayo nawawala ng mga dahilan para umasa na magkakaroon pa rin ng mas magandang bukas para sa atin. And I want to talk about these people who are doing their best na kahit man lang minsan maganda ginagawa nila pero nagsusumpong-sumpungan ng mga trolls, di ba? Okay, yung tipong sa mga hanay nila hindi maganda ginagawa, pati sila nadadamay, alam niyo yon. Pero ginagawa pa rin nila ang kanilang trabaho na may kasipagan at katapatan. You know who you are. Kung ganun kayo, kung kayo isang na kawaninang pamahalaan at ginagawa nyo ng maayos at matino ang inyong trabaho, hindi ko kayo maisa-isa, no? But please know that we are very thankful for you. And if you're that person na ginagawa ang lahat ng makakaya para mapagsilbisyuhan ang taong bayan na bukod sa sweldo, walang hinihintay nakapalit. Kasi alam mo, sa totoo lang, kung ginagawa mo talaga matino ang trabaho mo bilang isang lingkod bayan, kulang pa yung sinusweldo mo. Promise, kulang pa yung sinusweldo nyo. Diba? Mula man sa barangay, sa mga pampublikong paaralan, sa ating mga sandatahan, sa ating kapulisan, diba? Kung ginagawa ninyo matino ang inyong trabaho, kulang pa yan talagang sinasweldo ninyo. Kaya ang maibibigay ko lang sa inyo talaga ay palakpak. Halimbawa, itong kapulisan ng Angeles City na talagang hanggang ngayon, no, very visible pa rin. Madaling araw talagang makikita mo, no? Police visibility, and that's what we need to deter possible crimes. Diba? So, maraming salamat for doing your job well. Maraming salamat. Oh, speaking of kapulisan, ang nakikinig yung mga kaibigan natin sa Philippine National Police AVSEG Group o AVSE Group. O yan. Pulul pa ako. Aviation Security Group to ng Clark International Airport Police Station at sa kanilang Mobile Patrol

0: Right. Sabi ho ng pag-asa, wala hong bagyo. Pero meron ho tayong low pressure area. Particular yung buntot niya, yung tinatawag na trough of a low pressure area. It's affecting the eastern section of Visayas. So with that, we're expecting cloudy skies with scattered rains and thunderstorms over eastern Visayas, Caraga, Bohol, and Davao Oriental. Dahil ho yan sa trough ng LPA. Partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms ang asahan sa Palawan, Occidental Mindoro, at Oriental Mindoro. At partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa dahil naman ho yan sa localized thunderstorms. Ating sunrise, 5:45 in the morning at sunset nakatakda at 5:53 p.m. 6:55 ang oras sa buong Pilipinas. It's time for our instant shoutout. Magandang umaga kay asan na? Dali, balikan ko yung mga nag-comment. May mga nag-comment na kanina sa ating unang Facebook live eh. Andali lang, i-review ko lang ha. Baka magtampururot eh. Baka sabihin hindi ko napapansin eh. Ito na nga ni. Babalikan na nga ni ang yung mga messages. Magandang morning sa ating Buena Mano kay pare Angel Rosal. Sabi niya sa mga hindi pa nakapagpa-full tank, hindi ko pwedeng, baka akala ina-advertise ko kasi ang gasoline station dyan ah. Basta ikayo mo, maglalawi kayo nung nuka rin kayo mas makamura. Kaila pare-pareho rin presyo na rin gasolinahan. Mga iba, sobra pa dun sa mga tinakdatalag. Sinasabi ko sa'yo. Hello kay paring Makil, good morning. Puro pondo, puro pera. Kay News Ala Baliwaking gobyerno tamo anang paring Makil. Hello kay paring Marlon Pamintuan Manalo. O talaga Makil, o talaga nanong mali ah. Ito mo yung balita mit, ay lang yung pwedeng gawang alam. Mag-request ako. Ay, naka po. Hello kay Ma'am Aida Carano, good morning kay Gianna Mirela Zapata, kay Olivia De Leon Villapana. Shoutout daw sa mga kids na nag-take ng first examination, sina Aya, Ramzed at Lara, maganda umaga. Kay Ma'am Catherine Santos, shoutout daw sa kanyang mga po, sina Cassie Austin at Kaylin. Kay Andy Buwan, maganda umaga. Kay Nanay Pines Jackie, good morning. At kay Ate Riza Gamboa, magandang umaga po sa inyo. Okay. Ayan na, nabati ko na ba? Kay John Guevara Pineda, shoutout kay Rio Manalo Benko. Kay, may position bang Vice Capitan? Ayaw payaba ka rin taga Barangay Santa Cruz, Porac, Pampanga. Kay paring Harold Tiglao Miranda, good morning to you. Ayun na! 6:58 na. Balitaan na tayo. Governor Lilia Pineda at NIA sinusulong ang 699.5 milyong pisong pondo para sa Santo Cristo Dam at Flood Control Project sa Pampanga. Omelec, itutuloy ang BSKE sa November 2 sa kabila ng postponement moves. VP Sara Duterte tumangging magkomento sa nagpapatuloy na impeachment trial. At sa Digambayan, itutuloy ang preliminary conference sa 7.4 billion pisong plunder case laban kay dating House Speaker Martin Romualdez ngayong Martes. Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines today. Isinusulong ni Pampanga Governor Lilia Nanay Pineda at National Irrigation Administration o NIA ang 699.5 milyong pisong flood, milyong pisong pondo para sa rehabilitasyon ng Santo Cristo Dam at iba pang flood control infrastructure sa Pampanga. Nagpulong sina Governor Pineda at Vice Governor Dennis Delta Pineda kasama ang mga opisyal ng NIA at Department of Public Works and Highways o DPWH upang talakayin ang panukalang pondo para sa pagsasaayos ng mga nasirang infrastruktura sa lalawigan. Nakatutok ang malaking bahagi ng pondo sa rehabilitasyon ng Santo Cristo Dam sa Lubao matapos itong masira dahil sa matitinding pag-ulan noong nakaraang buwan na nagdulot ng pagbaha sa ilang kabahayan. Kabilang sa proposal ng NIA ang pagpapatayo ng retaining wall, pagsasaayos ng Gumain Main Canal at slow protection sa Kabangkalan Creek. Napagkasunduan din umano sa pulong ang pagsisimula ng howling operations sa Labuan River sa Guagua kung saan gagamitin ang maahakot na buhangin bilang pampatibay sa mga nasirang bahagi ng San Fernando Santo Tomas Minalin Tail Dike. Samantala, bumuo na rin ang pamahalang panlalawigan ng Pampanga, DPWH at NIA ng Technical Working Committee para bumalangkas ng konkretong plano sa pagprotekta sa North Luzon Expressway laban sa baha. Iharap din ang plano kina Manny V. Pangilinan at Ramon S. Ang para sa posibleng karagdagang suporta. Ay, nagpapasalamat sa karagdagang pondo. Pero meron pa, pwede ba akong mag-request? Pwede ho bang meron din tayong gawin para masigurado na itong pondo na ito ay talagang magagamit sa purpose niya? Diba? Kasi nga, kailangan nating matuto sa mga nagdagdagang pagkakataon na nagkaroon ng pondo sa flood control, kaya nga tayo binabaha talaga kasi hindi naman talaga hindi talaga pinatupad ng maayos. Diba? Yung mga iba nga, nawawala daw, ano? Di umano, nawawala. Wala palang napagawa, pero nabayaran na sa kontraktor. Diba? Baka naman po, diba, sino ba ang pwedeng, COA, dyan naman ang COA, pero bakit nakalusot yung mga ganun, diba? Ilong years na nandun, pero, diba? Wala ba tayong ibang way na bago tayo mag-release man ng mga panibagong pondo, masigurado na secured ang pondo ng taong bayan, alam naman natin kailangan natin ng mga proyekto sa flood control. Pero we do hope na may pagkukusa na mapahupa ang alalahanin ng taong bayan na hindi makamkam, hindi maitago, hindi ma-delay ang proyekto sa kung ano-ano man. Hindi lang ito sa pinag-uusapan nating balita ngayon. Ano? This is for the whole Philippines, pangkalahatan, pagdating sa mga proyekto. Can't we do and implement additional safeguards dito sa pondong pinaghihirapan ng atin hong mamamayan? The morning, round of headlines. Nananatiling nakatakda ang barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa November 2, 2026. Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, sa kabila ng panukalang ipagpaliba ng halalan. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, umiiral pa rin ang Republic Act No. 122321 na nagtatakda sa unang Lunes ng November 2026 para sa susunod na BSKE. Nauunawa naman umano ng COMELEC ang mga pangamba tungkol sa posibleng pagpapaliba ng halalan matapos sumusad ang panukala sa Kongreso. Pinagtibay ng House of Representatives ang bersyon ng Senado na naglalayong ilipat sa November 2028 ang BSKE. Dahil dito, maaari nang isumite ang panukala sa Malacanang para sa lagda ni PBBM. Kung matutuloy ang November 2 polls, nasa 68,877,876 ang regular na barangay voters, habang 23,912,346 naman ang youth voters na edad 15 hanggang 30. Nakasaad din sa datos ng COMELEC na 42,010 barangay chairperson at 294,070 sangguniang barangay member ang ihahalal. Kasama rin dito ang 42,010 SK chairperson at 294,070 SK member. So, hindi naman ho sinasabing pagpipilitan ng COMELEC na matutuloy. Ang ibig hong sabihin nito, dahil nga wala pa hong batas na mag-extend sa term limits ng ating mga kasalukuyang nakaupo sa barangay at sangguniang kabataan, tuloy-tuloy pa rin ang preparation ng COMELEC. Huwag kayong palilito ha. So once magkaroon na ng batas or lagdaan man niya ng Pangulo, sigurado titigil na itong COMELEC in preparation at maghahanda naman for the 2028. Tumangging magbigay ng komento si Vice President Sara Duterte hinggil sa nagpapatuloy ng impeachment trial laban sa kanya sa Senado dahil ayaw umano niyang makadagdag sa mga problemang kinaharap ng kanyang legal team. Ginawa ng Vice Presidente ang pahayag matapos patawan ang show cause order ng Senate Impeachment Court ng dalawang prosecutor kaugnay na umano'y paglabag sa sub judice rule. Samantala, umabot na sa 27th araw ang paglilitis kung saan tinalakay ang Article 2 na tumutukoy sa alegasyon ng hindi may paliwanag na kayamanan ng Vice Presidente. Bago ito, natapos na ang prosecution panel sa paglalahad ng mga ebidensya para sa Article 1 at Article 4. Kinumpirma ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, na patuloy at maayos ang kanilang komunikasyon kay VP Sara Duterte upang matukoy kung aling mga pahayag ang maaring saklaw ng sub judice rule bago ito ilabas sa publiko. I think there's nothing wrong with that. Kasi nga naman, meron nga talagang sub judice rule na yung mga merito ng isang kaso hindi pwedeng pag-usapan in public. Pero siguro, kung opinion at nararamdaman, baka pwede. Hindi rin ako sure. Ano? At alam naman siguro ng mga kabaro natin sa media yan. Ano? So, I think there's nothing wrong with that. Yung tumangging magsalita ang Vice Presidente. Itutuloy ngayong Martes, September 22, ang preliminary conference sa 7.4 billion pisong plunder case laban kay dating House Speaker Martin Romualdez matapos masuspinde ang pagdinig kahapon sana ng Lunes. Nasuspinde ang proceedings matapos ipatupad ang maagang suspensyon ng pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan dahil sa inaasahang mabigat na trapiko kaugnay ng mga rally sa paggunita ng martial law. Bago ang suspensyon, sinabi ng prosecution panel na naisumite na nila sa mga abogado ni Romualdez ang kanilang proposed stipulations. Nasasagutin naman ang defense sa pamamagitan ng email. Layunin ng mga stipulations na tukuyin ang mga usaping hindi na kailangang patunayan pa sa paglilitis. Nagkasundo rin ang magkabilang panig na ilakip at markahan ng mga exhibit at dokumentong gagamitin bilang ebidensya sa formal na paglilitis. Naharap si Romualdez sa kasong plunder, kaugnay ng mga alegasyon ng pagkakasangkot nito sa umano'y 7.4 billion pisong kickback scheme sa mga proyekto ng pamahalaan. Samantala, nagpapatuloy ang paghahanda ng magkabilang panig para sa formal na paglilitis habang inaayos ang mga dokumento, exhibit at iba pang ebidensyang ihaharap sa Sandigan Bayan. Oras! 7:07 ng umaga. At yan ho ang ating unang batch ng headlines today. May top 3 headlines pa tayo later, okay? Hello sa mga kabibs natin from Alcala, Pangasinan, kay Marvin C. Lopez, Francis Anthony Gador, Dorothy Jane Celidio, Elpidio Madani Domingo, at sa mga taga Alcala, ang Lopez family, maganda umaga po sa inyo. Hello kay Elpidio Madani Domingo, kay Bibon Manalang. Sabi niya, good morning, idol kong masanting alalaki. Shoutout kalupa ng TNBS. Kapit lang gang matasing gasolina, tsaga-tsaga hanapin. Shoutout kay Pamboy Pangilinan, Arol Tua, Kenneth Mariano, Budik Bato, Buday Guevara, at sa team Mary Hope Dopia Reyes, sa tanganyang misis na sexy, si Madam Bernadette Manalang, love you me, good morning sa inyo. Ha? Hello din kay Willie Santolaha, maganda umaga. 7:08 na oras sa buong Pilipinas. Commercial Blake. Blake. Auti ka, boy. Commercial break na nga ni. Magbabalik ko ang programang The Morning Roundup dito lang sa GB na rin 9.1 at GBM 792 naglilingkod sa bayan.
1: Nak, gising na. Anak. Rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
2: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

laban sa kanya kaugnay ng kasong qualified theft na umabot sa mahigit 44.4 million pesos. Kinumpirma ng Quezon City Police District na nadakip sila Kambini bandang alas 4:06 ng hapon noong Linggo, September 20 sa Mandaluyong. Itinakda naman sa 5,838,000 ang piyansa para sa kanyang pansamantalang paglaya. Nagugat ang kaso sa reklamo ni Kim Chu na inihain noong December 2, 2025, kaugnay ng sinasabing financial discrepancy sa kanilang negosyo na House of Little Bunny PH. Umabot naman sa 124 counts ng qualified theft ang sinampang kaso laban kay Lacambini noong September 1. Sa resolusyon ng Quezon City Office of the City Prosecutor, sinabi na may sapat umanong mga elemento para suportahan ang kasong qualified theft. Tinutukoy rin sa resolusyon ng halagang 44,396,331.65 pesos na sinasabing corporate funds na kinuha at inangkin umano ni Lacambini. Itinanggi naman niya ang alegasyon. Ayon sa kanyang depensa, may napagkasunduan umano sila ni Kim tungkol sa paggamit ng mga bank account para sa gastusin ng kanilang kumpanya at iba pa nilang negosyo. Sa pahayag ng kanyang abogado, sinabi umano ni Lacambini na nais pa rin niyang maresolbang usapin ng maayos sa loob ng pamilya at haharapin ang kaso sa legal na proseso. Wala pa namang inlabas na pahayag si Kim Chu tungkol sa pinakahuling development na ito. Nakakalungkot na yung mga ganong klaseng storya. No? Supposedly dapat yung kamag-anak mo, lalo na ito kapatid niya, yung mas napagkakatiwalaan. Pero pag ganun ba, usapin pera, di ba? Huwag kayo nagpapadala sa ganun, lalo na kung kayo yung magkakamag-anak, di ba? Huwag kayong patutukso, or huwag kayong, anong tawag dito? Huwag nyo hayaang magkaroon ng misunderstanding, di ba? Pamilya na, mahalaga ang pamilya. Pero this also shines a light on instances na minsan kung sino pa yung hindi mo kakilala or you're not related by blood, minsan sila pa talaga yung napagkakatiwalaan mo. Diba? So, hindi laging applicable yung blood is thicker than water. Diba? Kasi minsan talaga kahit hindi mo kaano-ano, ibang klase ding magmalasakit sa iyo. May mga ganong klaseng tao eh. Diba? Nakakalungkot lang na may mga ganong instances na kung sino pa kamag-anak nila, no? Sila pa yung doon sila nagkakaroon ng ganitong klaseng problema, no? Nakakalungkot lang isipin. Siyempre, di, 44 million yun kung pero yun ni Kim Chu, pinaghirapan niya yun, di ba? Sakit sa puso nun, no? Inakip ng National Bureau of Investigation o NBI isang babae na suspect matapos umanong matuklasang binibenta online ng 8 toneladang smuggled na manok na nakatakda na sanang sirain ng pamahalaan. Sa isinagawang raid ng NBI sa isang compound sa Santa Maria, Bulacan, na-recover ang mga imported na manok na nagkakahalaga ng 7.2 milyon pesos. Nakita mga produkto na nakakalat sa higat, nagpapakita na rin umano ng pagkasira. Batay sa investigasyon, unang nakumpiska ng Bureau of Customs sa naturang karne at may utos ng sirain o ipatapon. Ngayon mga nakalabas umano ang mga ito sa kusudiya at muling inalok online sa halagang 120 pesos kada kilo. Nahuli ang suspect sa isinagawang entrapment operation matapos itong tanggapin ng marked money mula sa mga otoridad. Nagbabala naman si NBI spokesperson Palmer Malyari sa panganib na sa kalusugan ng publiko kapag nakonsumo ang mga produktong hindi naligtas kainin. Kakaharapin ng suspect ang mga kasong paglabag sa Meat Inspection Code, Food Safety Act of 2013 at Anti-Agriculture Economic Sabotage Act. Samantala, nagsagawa na rin ng sariling investigasyon ng Bureau of Customs upang alamin kung paano nakalabas sa kanilang kustodiya ang mga nakumpiskang produkto at kung sino-sino ang maaring managot sa nasabing insidente. Nananawagan ng dating Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC spokesperson na si Winston John Casho sa mga otoridad na higpitan ang pagbabantay sa Pampanga laban sa mga dayuhang sangkot umano sa illegal na pogo at scam hubs. Sinabi ni Casho, nakapansin-pansin ang sunod-sunod na pag-aresto ng Bureau of Immigration at National Bureau of Investigation o NBI sa mga dayuhang sangkot umano sa illegal na offshore gaming sa lalawigan.
Ibinahagi rin ni Caso na nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang deported Chinese informant na nakabalik na umano sa Pilipinas ang ilan sa kanyang mga dating kasamahan dahil hindi sila napabilang sa blacklist ng pamahalaan. Tinukoy din ng dating opisyal ang Clark International Airport bilang isa sa mga pangunahing entry point ng mga POGO worker na sinasabing nagtatago sa mga condominium at apartment sa Pampanga.